e fieni ta muli lulua e manatua fwe fa ma Yesu pe te mana ana o la vai lulua te le isangat o le muli lulua la vale na e fieni ta imi tatou te fasi o tangata ai se tulo ia anan fo ina feta la Yesu a e ita ilo uso ilo loto ia e tutu sa la vale na malo fasi o tangata se tatou tanga ila ia ili matautia male onga onga le ang sala male fainga tao le nei o langa tato te ola mto i sawi fuai. Ole venga tonu la vali nao le afio mai o kiriso e la vea i mai ai tato mai le tutongi o le ang sala. Manino le afio nga le atua o le taui o le ang sala o le oti. E le ingata e le oti fale tino ai ole maliu fale anganga separated from God forever. A tato ulu fale ili atali, malele yae se faa mangalo ina Yesu. Ole a tato wala wala e faa wawau male atua. And that is a very scary thought. Ole meala le samoae, ole aungani ole alofa. Turn to Jesus. Tu ulo so ifua ele ali. Salamo maliliu mai. Mai le ang sala. Ai fa ulu fale ina ke riso ilo uloto ma lo volanga, ma lo soifuanga. Tu watu ia te ia ina ia ona taita ina oe for the rest of your life. Iana eto angale fangalo wanganga, iana fionga, ma fayeta lua maftanga va halalata ma ia. Iele soa fapelo ke riso, amene.

Le la valta al tonunga o fa maliaina fa fiefiaina fo lo finalo ma wai fo se a ngao le nei pol kalame e ta to te fa fo i pele vi inga lo ta to watua a wa ona o ia la vai ona ina le vi inga ia fi moliato mo mo nga lo fa mo oe ma i lilingi ato fa manuanga le to mo oe ma si o ainga ia tau maua fo ini fai ngā mālolonga lelei lei unga le nei vai aso. E wane ngalo to e whaafongfong mai fo ili asparaili o lea fo I vai aso pa au tātou au li ato le manuia. O le a maua to e fo I seisi whaapoponga. O le nei lava pol kalame. Ia e wha tau whaam wha soifua ia sa mua. Tau wha soifua.

ni pu lokai mo ina tu fu I sa mai mai inu wa out pa ina wenga mai ile ai polisit pa fer tu lang o tu lang pa e isi a wal e anga I ile fale o ulua fu ina mga hanga ni